Haga mi pasak pa niya kabulagi. Mas mo, ni hato ko kuunin ni si pasak belaw ni no maso. Wala na ang lock motor ko pa eh.

0: tong may lamban ni Hunun sa Assalamualaikum, Koko, da nga yung kayong ni Kuya Luwa, watsaka, kirin mo tamo sa?
1: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa, no, pertama, si kapayang unyeng gata niya mangsa, ni ko mabayang.